alizo pendo mayaka ano machandi iyonge katama toge na duku sipena nyatega diambo

papa na yuni kume siyep na manya konya kuyocha mama na tibi nage siyep na manya konya tibiyari mama karine pela